Io. Kata ki fra mole mole, kata pe mo mau ki popo a koni, ki a mau si o fwen ke papa ki upa nai kore mai he fine koni, ko ho e ki a iskuti, ko ae ko fi fine ko asi. Pea ku wae manatu ki faitoka, pa ku atu ae fasi koni, o popo a ki atuia ki he, ki he kau fae, ki nga tolu kotoa pe ko ma ko hiki atu nga ngai fae, mi e mamba koni, pa ku nga urotonga mi ae. Mai mi hevani he taimini. Kai ako ate fui faskoni ma tonga vaipulu, pe kia selatone, ma losaline ofasi kahere, se ni whakailoa tonga, mo kina tolo no kota pe whamore more pe, na pe eko e langam, whakalanga mamahi, ai manatu ki whaitoka. Ka ate pe fui hiva koni ka teki motolo, ai ako fui hiva, ko e more, more ai koula. Ko fui hiva koni, pa koe sae fui hiva he, ko fui hiva ia ai kautama pia i loto sene, pa koe tui pe kuna ufi mari pe ono tāte na fui hiva, ai ako peni tatafu, pa pe heke kautau te hina muala. Ate fui hiva mari e koni, ki e more ai koula. Pa koe peheni a hono whakare ai hiva, tu peke urawa tu kusai pe kula hai pe tau taimi, o peheni ai rea o hiva. More ai koula, o eno fo taimi. Ko huinga ani ki taungai whae e koni ko nau hiki atu. More ai koula o eno fo taimi. Si e ku whae, fofonga ofa ndeu whakare kesi. Te ulau lotoa hofo, fotunga fotu mari mari. Ko e vai kau aki, e ku pirikimi whakalangi. Whakapō e, whae ma te koau. Ka ko sisu ena, ko e pununga malu. Sapate whae, lo i mata mo ui manatu. He whāne alaha o mapaki kei ngā ngatu. Ala mai sisu hiki au ki o lunga, he koe whae ma te au paiari e kina. Taki hoku hala whakaawa e mata pā, ke huo malu i he taataa o ku keirere pā. Ala, si e ku, pa koe hange e ni koe ai whao e puna ke o kune pehe, koe tari mai ne ai whae e pako ne akona ke ni kene tama. Ala si e ku tama, tuku e tangi mamahi, he koe mā mai ni o e nunu mo osi. Foki ki he eiki, tokanga ki he ne ui, he koe tae, he koe whae e fita au o e kuongani. Iyo, o ate fo hiwa koni, mā e tau ngai whae e fita. Ko ia ko nau hiki atu me he māma ko eni, o tāte whaiva ko ni māki mūtolo. Māro, iyo. Ka ko eni, e tāte tafu hi wāhe taimini. Pa ko e, aina ulau atu ane nai, tuku pehe ko eni ku, ai e te māmu ya mato, tāhe misi ni ko whaike he mai. Ka tuku pehe ka māngu po tātu hafu hi wā e tā, i kai. Okay. Pa koe atu ngā e, mo whamore more atu. E koe ko ki mautolu, koe ako ako pē, ko mautoki fuafua polot kāsi mai e ni he retio. Pa ko hange e ko staka e a e hiva a ia. Pa koe tukupe ka mau whenga e ange. Pa ospe koe ni te mau tātu lewe tau fuhiva. Au whape na e, na e toka maari e mea hono kotoa pē he ahoni. E iho mō ngahi whaianga lotu takitaha. Wa pēnā mō osiko iāpa mō takitā whokiaturu nā o ngai api, nā e taritari lerei motolo mō ngai ofa ngā mō ngai whāmiri, kātoa he kō hiko ki motolo, koe koula ia o ngai whāmiri, ia ngai api, ngai loto whare honu kotoa pē, o ate fui whasiko ni, ane nā e, nā whakalawata ni nai.